0: Sakit mo sa isa, please.
1: Kami lang mo ito.
0: Ha? Kami din?
1: Kami mo kita, kami mo. Kaya tingnan mo ito sa hotel, eh.
0: Kaya sa mga pato. Pero doon ka pa yung ako dyan.
1: Pagkala ka mo ako sa kami na sige. Sa inyo mo, eh. Kaya tingnan mo sa mga araw, eh. Ako'y kitigay mo ito sa mga sabang rakas, eh. Pero saan ang masalig?